0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu malo Samoa lo fa fonga tau po mai mau te malau ni tu na tano fa lama malo le soifo manuia. Usi mai lo le fa fonga i telefoni o le astofi a se fa yoni lo a felu se fuluono a le lima te olutasi pi PMN i au te oroa. Lo su su ina nei se vainga malo si se fuafuanga i lave a ele au le moana Pasifika e ala le si iti atu i Hawaii. Le nei fuafuanga lo te ita ia se ali milionea mai Los Angeles lo iai ona tupuanga Pasifika mana onga fo ili universite o Stanford. Fa ai uina le vai tau po le season a le moana Pasifika le fa ingol vese tunu te anei le la tau manu malo ili Brumbies o lo popole ele to atele a tonu ala ta alonga mulimuli lea le kalapu. Peitai na faalia si scientisti o le University of Canterbury e faapea, o le ngālurue faatasi o New Zealand mātune o le Pasifika e ala i whainga faavao mālo, e mawhaia una la vea ili lumanai o le au le moana Pasifika ili tau vanga ali Super Rugby. O lofse o tainei le minister le wa i fafo le afio ngā vāwasa mānei o Winston Peters ma taitai o Samoa, tonga faapea pūlenga le lakapi, ne ia tuu faatasi in tau mawhainga tau fia ili moana Pasifika i tutono le tau vanga. O whaeloa fo ele polo fesa langolango ya Steven Ratuva, e mawhaia ni usila no mulimuli tae pe sile atu foi ilo le whaata itainga Australia, e ale le whao ngā ino fso sani tautope e whaata unu uai moe mitinga tauta alonga a tunu o le Pasifika. Samatua fia fia le tusitala, tusiata mas polo fesa ina ua tau lau alona faa moe moe, ua mawalona tikeri o le faa fo mai, doctorate, imta upitau i tangata lau ele ele po indigenous, o loo faa moe moe fso soania i tangata saa moa loo au mau ya tunu i fafo. O faa lava au Dr. Helen tau au Felisi, sa tuusia ina na tuusia valu wa umo na loo miaina, loo faa manatuwai le ngana saa moe lona vaya solenei, ile anganuu, maanga ifanua. Ola nesu esu enga faa fo mai u faa ingo ina ole pui pui ngo mea sina Samoa lo faa malo si awa i tangata Samoa ina yesu esu ele ngangana e ala itu isu singa mawaa ole faa tufunganga ma le faa mtolaina o tala faa solpito. Na faa alia fo ya Dr. Felisi o tangata sili na mamanuina lona toifua olona tamaa wa maliu faa pia lona faa ya onga ta wanganuu. Na faa manuia ina se alo saa mo saa vea mo mo te ole tine imu po le fire commander ili faa ilonga ta waloa ole New Zealand Order of Merit ili faa ilonga ina ole aso soifu ole tupu peritania na au au nanga ili vaenga

angele avia mataita isi ni o le station officer na tofia foi mataita o le tu malo le lua visulu lima po le area commander ma avia foi mataita ele officer fo fanga fa le malo po le national operations commander ta mol mawina ele ota le tele fa le vereve matu yana marili oita ngata pasifika yafi ai maise lawe tamaiti makta ngata matutua o le ala lea na ia fa atu ina ai le afi pasifika li tausanga luafi malitonu fa ala wilu ali saonga le mu ma yafi inga ngana le pasifika masi itia le fa ingaru inga ino takata pasifika itutonu le fens malango lango imara marma anga fa ale anganu itutonu o le au aunanga tine yafi o fa ilo isa minsta al malo li suinga o le avi ese aya ya tutawa sui ele ifilifilia ipaloche itutonu komiti ya fono fa itu malo o le mea moni leo lo mana na oi tangata tutongi la fonga. O sui ele malo li tu la fono ina ia tau fia i fono fa itu malo, ma li tau fia ina o sui ele ipalo taina, e au fia ima sui o iwi, e avia ma sui ipalo ta itutonu o komiti. Na fa ilo e Simon Ross, o le tele manatu fa alia mai tangata tutongi la fonga, o lo malo si o latu tali tonunga ne imu ta upu, ma le fainga lo ia inei, ele o se fainga fa demokrasi. Na faali ailo na le fia fia ile toili li wina po le teute wina il malo li tu la fono ina ua mai ele faa yunga le komiti fulifilia na le tali aile faa tali noina o tangata la utele. Ma le tala faa yung na faali ele manao le ministawa onga yesi itia le tutongi mo tangata fai nga lue nga po traders o lo onga lue ya onga monifa ya onga ele iaini tuspasi. Na whaelua e Erika Stanford, o sakanta whainga luenga po to maasani o loo taa mau le mawaina o tutongi mawalunga o whaiaonga, pe a whaia le aini whaelonga wha whaiaonga. Na taa ua fo ele minister, le fia talunga ino, neimi taa upu ma le yuni a whaiaonga moa onga mawalunga po le PPTA, pe i taa ua whaelua mai a le yuni, o le whaiaonga, o se ngā luenga whaapitoa lea, e te tawi whaiaonga, o na yeitu si pasi tala whea ngai. Sa mo telefona o le nei aso manu ia tele lau tampua inga, inga pulea i Maria Makele Tatuu, soifua.

0: formalia na uma upo al pesel na al tasio kavau by the late Sulibeta Kureni I al pese uma upo se emel tanto taimi lima minuta tale tu la founing alu tale tu la fa on as a so le mal tanto tala fouling ngana samo to benaina ina fionga ya inga maria market tu ia mola fa fo anga ile ne fo ya fiafi ya on fa so lo fola ipe mai ai al tanto fa news portal telephone and Samoa se atu la ye inisi we bang al tatu por clambe ala fui inisio por clambe sa welta to por clambe piemen Samoa ile so e moli mawina ile tala ala ia al tatu unite po ole bilingual unit Samoa bilingual unit o Mangere Bridge school primary school ya lesa away tanto por clami isa si yo tu fa fo fo ila ile sa uno ngal fion ngal tma tai pule fta ya yo ainga Bernice Matautia ya ile fa to fa la inga emese ya le moi mitinga ina ya tala lo ia ya tanto unite ya por tanto vsing Samoa amata tu la vaile ya wana ngai ile 8 ya la Vasinga, ya yes, I will start to proclaim it. So, ya take me on if I fung like it, so long, and if you want to make a pull, ya manisha buying all time to Famulna, Eileen, if you have fee, ya I say, Kakua, I pay 5 years younger, I have very able time to what's new. Ya on that for fat to my own picky my time to well on fan now, Mantua, to my chief up here now with Tonu time to Tavali myself for my yard of one fan out, ya may see for in there time to Mantua. Tangayane fuspa ona yo to walo ya faya fuspa u tatu fautuang masani el tatu pol klame ina I yai sang ole mu yalo fa nau ya a mesi fu tatu of tavali faya tatu fuspa u ananga tele fu el tupe al wes la uli mas pukala ko alu fu nga sala uli mas pukala yo o isi fu temi ngalo ya taita must that meet you know it happened has happened to me so I'm sharing tello faya o to o one it tupe out to make sure you fasten the buckle up the seat belt of your young ones, especially the children, if you've just picked up the kids from school, yeah, make sure you buckle the seat belt. Ah, tamaiti, ah, five foot pa'u, yeah, o tawanga I mawata foi malawa, yeah, me masani when you get home, la me fai, kau ngu'u wa, fai sina malo longa, ah, fai sina o short nap, yeah, e atla, e lo fai sau fe au, ah, fai so fi au fale. Ya mai ofu aonga le sa timu le soa fa peo su avil tanga mea. Ya on all that responsibilities, awale irresponsible tatou tamaiti pe atu atu ya le aonga. And watu fai fale le se fi au mawai ya tatou la vla aonga. Oi, no, olivea son ne, le sa fata wailang nu uma ngan sa mulo no wingo. Telo tatou sa fa aonga aina tatou ava lava ho ia la isa moa a pulitasi matato e faitanga I matato ufutinu la aloha sa moa a ya malo a fa pela na o man fa nga a vela tanga me a ya ele ta wa o ia fo ia ia tatu ne mat pela mana ia mal malo tatu tnu ya na o si le fiel tatu tnu me to ne fai a tatu anga I tatu pesele mai a ia na fa fongala I tatu telefone what's happening el fionga ya inga maria market tu mala fa fu anga ile ne fia umalo ma tu tala no tu la e mal sunga ya pen se fa mala mala ma mai la pen il tatu paket le ala tu no ules fa to umana na fa ilo mai el malo vasulent ni we would like to know more about the budget so Ben, as a student from the University of Auckland, will share with us what he knows about this the budget 2026 2026-2027. Yeah, pakechin nal tatu atnu. Si fa mamla mai pensi va nga e olo wa fiai oi ma o ani me ole ale ko mua o ani me ole amua ya wa fo ni fa mani yanga wala fa peona le limbo oi ile lumana a mes fo tupe tongi me tupe ole amua mai tatu ye lungol benefiti ya po ni si au onanga ole ale tu au mai e malo yo va nga na tawe lo silfia a ya tatu angai le po ka kun wolfa ka ko angai la meta to telefo ta a sawo lol pesele man sunga ya fiu ya meta to tal me fa solo lola il tatu por klami fa to tol ne fia fi angai tatu telefo ta pe naina le fionga ya maria le fionga ya inga maria maklit tu tu fa
1: sa no fa tu le mano sa mo lo fa fonga ta po mai mo to malao ni tu na ta lo fa lama ma lo le sei fo mo ria Uti mai nole fa fonga in telefoni ole astofi asa fa yoni wa felus fulono ale lima tolu tasi PIP meni au te roa. Lo su su ina nei se vai nga malo si se vo fonga ila ve ele au le mona pasifika e ale le city atu i Hawaii. Le nei fo fanga lo te ita ia se ali milione mai Los Angeles lo ia yo na tupu anga pasifika mana o nga fo ile university o Stanford. Fa ai winel vai tau policy season al mona pacifica fa ingol vaso tin te nei le na to manu malo le brambis o lo popole le to tele a to no ta longa muli muli le ale kalapu pe ta ina fa ali as scientist le investi o Canterbury fa pea o le ngalu lo fa atasi o New Zealand ma tu no le pacifica ya le fa inga fa vao malo e mo fa ye ona la vea ile luma na ole au le mona pacifica le tau vanga al super rugby. Lofi se ota inel ministar wa ifafo le afio nga vavasa mana ya Winston Peters mata itai yu Samoa, tonga fa apia pule nga lakapi, ina ya tuu fa atisi nita wa mufainga tau fi ele moana pasifika ito tono wali tau wanga. Wafa ino ufo ele polofesa lango lango ya Steven Ratuva, e mafaya ni usila anu muli muli tai, pia sile ya tufoi ilo le fa atai nga Australia, e ale le fa o nga ino fiso sani tau tope, e fa atau nu uai moe mitinga tau taalonga, a tunu o le Pasifika. Sa mtuwa fia fia li tusitala, tusiata mazipolo ofese ina watau lau alo na faa moe moe, wa mawalo na tikeri o le faa formai, doctorate, imta upitau itangata lau ele ele po indigenous, o lo faa moe moe fiso sonia itangata saa moa lo au mau ya tunu ifafo. Ufa alava au Dr. Helen tau au Felisi, sa tuusia ina na tuusia valua umo na loo miaina, lo ufa amanatuwa ile ngana saa moe lo na vayaso linei, ile anganuu, maanga ifanua. Ola nesu esu enga faa fo mai ufa ingo ina ole pui pui ngo miasina saa moa, lo ufa amalo si awa itangata saa moa ina yesu esu ele ngangana, e ale tuusisinga mawaa, ole faa tufunganga, male faa mtolaina utala faa solpito. Na faalia fo ye Dr. Felicia tangata sili na mamanuina lona toifua o lona tamaa wa maliu faapea lona fayaonga ta wanganu. Na faamanuia ina sealo saa mosa ave momo mtaiteo sine imu po le fire commander ili faailonga ta waloa ole New Zealand Order of Merit ili faailonga ina ole aso soifua ole tupu Peritania lana au aunanga ili vaayango tine yafi mfaalwana mfaafose ya New Zealand po le fens. Na tofia leo ta paunga esi tone paunga ili tine imu li tasiva malutasi matautuwae molitolis fulua tausanga ya ukilani masi itiailo ni tuulanga ili avia mataitai sieni ya station officer. Na tofia foe mataitai ole tu malo ili luafis fululima po le area commander ma avia foe mataitai ili officer fuofanga faale malo po le national operations commander. Ta mwuli mawina ileota le tele ufa alivereve matu ya na marili weta ngata pasifika yafi aimese lawe tamaiti makta ngata matutua. Ole ala leane ya faatu ina ile yafi pasifika li tausanga luafi malitonu faala wilu ali saonga le muma yafi ingangana le pasifika. Masi itia le faafa ingalwe ngaino takata pasifika itutonu ole fens malango lango imalama maanga faale anganu itutonu ole au onanga tine yafi. O fa ilo isa minstar ma lo ni suinga o le aave ese aya ya titao o sui ele ifilifilia ipa aloto e titono komiti ya fono fa itu ma lo o le mea moni leo lo mana na oita kata titongi la fonga. O sui ele ma lo litu la fono ina ya taofia ifono fa itu ma lo ma li tofia ina o sui ele ipa aloto ina e aofia ima sui o iwi e avea ma sui ipa aloto e titono komiti. Na fa ilo e Simon Ross o le tele manatu faalia mai tangata tongi la fonga, o loo maalosi o latu talitonunga na imu taupu, ma ale fainga o loo iainei, ele o se fainga faa demokrasi. Na faalia ailo na le fia fia, ile toi li liwina po le teutewina ili maalo li tuu la fono, ina ua mai ele faa yunga le komiti fulifilia, na le tali ya ili faa talinoina o tangata la utele. Ma le tala faa yun, na faalia li manao li ministawa o nga yesi itia li tutongi mo tangata fai nga adwe nga po traders o lo nga alulue ya o nga monifa ya o nga ele iai ni tusipasi. Na faalua Erica Stanford o tangata fai nga adwe nga po Tomasani o lo ota mau li mawaina o tutongi mawalunga o fai ya o nga pe afaia li aini faalua nga faafai ya o nga. Na taa uafo ili ministawa li fia talunwa ino na imi taa upu male yuni afai ya o nga mwa o nga mawalunga po le PPTA pe itai wafailua maya le yoni, o le faya onga, o singa aduenga faapitoa lea, e tatawi faya onga, ona yaitu sipasi tala fea ngai. Tamo telefona ole ne yaso manu ya tele lau tampua inga inga pulea I Maria Makelita tuu.
2: Soifua. Ua yaise tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I Samoa. Ua ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I Mangele. E mafai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga I Samoa ma I lalao le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga ma la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le emaili info@tlmarketing.co.nz.
3: O fea te lua o iai.
4: Mateo, e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha. O umana whailau siaki.
3: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
5: E le o toi wha bē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
6: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu, pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua. Hello, sui suenga. Ita ilu tau sanga mafai. Se ia atua lau fito se fulu mali lima tau sanga.
4: Pa mole mole, fai moi mātou.
5: Ole a lafo mai ile meli.
7: O se pūlenga e mau I anga I whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peyo oe. E fso soani ia tu moto al Pasifika. A wā se lumana I manuia. Le stala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whaingaluenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.

Ele lofa, oi Jesus. Pese fitu, se fulu maletolu ole faka sa. Ele nei vaenga ole fiafi. Peio na langi nai vi inga ole tuu watatau maono mea. Ya peio na ufailo. Esula le lofa maleanga le leo le tuu soifua. Weya au maya lo tato wola malo tato malosi. Ile nei vaenga ole a fiafi. Ya manatulea, yole atauto ia. Papa lau le lei le fola ngan lau ie na ili siua moa. Ile nei e fiafi, pa ia fatao toto sa moa. Ya mailava imaunga te tele, se ipa ia alo mafanao. Ya faile leo vai vai toto manino e fai mafonga tau momoli. Ole tato porukalame. Ole a fiafi maruia. Aso fale nei o yuni lua afe lua se fulmaleono manatu o lo manuia mea uma ile lofa faasolo tatu tapausili ile langi ito tono so se fale so se maota so se lawa yo afaifolo na ete mafuta mai lunga o lo sa po fea lavo e sila mai mua mai ile neiva engo le fiafi ia faafitaia le lofa maleanga le leo le tua peyo no failo pa iyo sa mua mai al vavau e olfa vavau ele o yei se matu famtelanga taoto ia a o se ala o awa o pa iya lava le na e awa ungata ili inga fatauli maina sa matu faa mtalanga le suafa manu malona tatu wali yusu keviso matu te tulima mafaa talofa ili pa ia ole aufa inga alu angatotofi ya le tua ya fifio wa fionga iperistene mautu falitua ta inane fo isunga ifa fenga inga to ina mautu falitua a fionga ipatele aki epikupo ma mese fo itama ita isa ma malu la otu a inga osi taulanga a inga salvi ma lo le nei e fiafi. Manatu o loo maua pe loo tau malosi. Nia peo no tau toa tutuli ai ma ana pupungi ai ina ia manuia au ngā tupulanga o Samoa. Ai maise soo se Samoa o loo fatala uto e soo se tu e fio le nei alonolangi. O le awa mlanga lau pia men Samoa le nei po le lima tonu tasi pia ai tasi o lua tesi lua whamou le tato wala li tio lea ua toe mātou wā ngai mei fōi ia wāle tautuaina o oe Samoa le atu nupele. Le mātou au vaa le nei fiafi ia mātou te heasu vai mālu poinga sa utofi na ngalo tātou pale fia ngai le nei a fiafi ia o nisi fōi o tuotua noa le maalo fia pe ona fiontoe le fionga toto o lii ia a mātou iei nei ma le fionga le fatonu ia mese fōi sa use minute o se taimi o iluma se e maile sa o le sunga le fafenga inga tau ni langi ia wā fōi le so fa o tato por kalame fa awa o le nei po a o le fesili o a mailo wa fiafi e o e o a mailo wa fiafi le a fiafi le nei o le asutofi vi e le li manatu lava i le tele o fe au ma ngā luenga fa ngā solo ia pe o na pale ai le tato o tunu o ia au le nawa mapuane mapuifo ia i le maota malawa faisina malolonga ia wa walu le nei aso ia a o fenga ia ima fe au ma ngā luenga o le vai aso le nei ma salo ele tau faa i loa le tatu o tunu pei ona sila fia so se vai panoa o Aotearoa New Zealand nei i le faa mana tuina o lata uanga ngana lata uanga ngana Samoa numera lua i totonu au kilani ai numera tolu le faa tula ngana o ngana e faa ngaina i totonu o New Zealand Aotearoa ai mene mai se paki paki le ngā vi ia le lii i le faa ngaina ia o atato mesina ia wa o ai e ou nei me uma e mai le tua lava o mesina ia sa fa manui ai le tua yo tatu tua a walango mau mai tu ti sa o e sa a sa nga su o le teitai au a leo o ta sapi ai ma ta ai nei ile nei fo i vai tau o le soifuanga ia o le nei vai aso mai lava ilona amatanga pi ona te tala tatu por kalami le aso sa ma vai atu nei mai lava ilona amatanga io se io o mai lava ile aso le aso tofi le nei e toi ave le mafau fau fo ile ae toi tō mahanatu malingi loi mata i se tasi o taimi sa nisi o Port Kalame sa awai e toi fo ie e tu vau ina ia fofanga ma Port Kalame o se sa fia ngai matua le tatu community na o ta ua ai la le tulanga lea ono le sini au tu o manatu o le fa manatu ino le tatu au ngangana sa moa i totono New Zealand nei fai mai le manatu po le sini o le nei watu fatasia e mai maunga te tele manuia o le nu e mai maunga te tele manuia o le nu ia e ne tau faloina le afaloloa e tō fate tala ma le tō fate mau
ele pa ia o Samoa ya o te loa wa wa nufa fale ya satu ya maa ya le mala mala maanga ile loloto o le nei autu wa faa o ngaha mo itatou ile nei wa yaso wa ole upumoni a ti munga ya e a maka mai ai maunga kikele ta finga ole swama lie ole vai e au mai e utu utu ai le lau ele ele e utu utu ai lau fanua e fa penao na ola ai ma lau siusi ai so se la au ma so se vanto anga e fa penao fo i e se va va ai a ila tou fo sao la tu tu fa te sia le nei au tu ya o maunga te telefon a utatu tilu tilu fa ar soi fuanga e a samo yei tupulanga, lalo vaoa o le atunu. Matou te a samo, matou te saili, ili tou fata tala na yo tatutu a. O tou matua, ya, au sina sino le atunu u. Ioe, mataritono matou taofi, matou te fao ngata taua vanuole nei, mamanu, o lo o tou soifua pea. E fesili antu iai, e fesili antu iai. Le fa tonu fulawina so matou sa, ya wa lava, ya le lumanai, ma le tatu watunu. Ya mai se so se fala putputonga tono e kalesia tono o e kalesia au talavo maftanga se se ya mai se lava to tono ainga yo e aluaso sa waso ya tatu tele mafuta impia ile nei ya lalo langi le tu mau tatu tele mafuta impia la litino ye ile taimi e ye ile taimi e fina ngalo ai le tua ya ilana tangata na ye fai a o lea wa fa on ata taula va noa ma tote tu i tu ia duai ma ma to fesilia duai ya e le to fa ta tala na yo ta to matua ya du bulanga delavo if I were you I will use this time wisely to ask, raise questions and ask as many questions as you can ya ile pole alu winga le mea le ale afuanga le nfata oto fa pea le ale afuanga le ntato so ngafa ya ya na tau ya ya le ale afuanga le alu winga le ngo o le nuu o ile winga lo wingo le alu winga le no to ina malu matua mahenga fa pena tatu fa nga de tau le no mama nu o lo o soifu pea na yo tatu matua wa alu aso ya ma tala le maftanga a oa toa le tai a wa le foifoi no le ahinga mole lumanai. Ia manatu ne ingalo se matu faa soso atu neva ingo le fefi avin faa malo al faa fitai foi le fiongo le faa tonu pe ona fenga yei mandatu polo kalame mai le auli ana le lase pa ia mai se minute wamavaya tunai le tato 65 bilingual show ya le tofa ya leofo fiongo ya savea tone pesta ya pe ona pali fengai mandatu tunu inai tu la wamavaya tunai vye le tua faa fitai foi le ono saia le au unanga wa le tatu tunu ila ufiongo le faa tonu ya malolo unsai ya ole ni foi ya vanoa matute mole atu fa malo fa talo fa fo ya tatu paanga wo ma paanga mafuta mailungo ngalu ngalu pe au ole ya ya masha le api ngeo folinga api folinga Facebook ya fa talo fa tu ya Jaselin Teddy Dyer Fines Taalo fa tail mafuta mai oi ya fa talo fa tu la ufion al faltua si tu fine ya le ya le otta talo wenga mafuta mai ya le neva ngole fefi ya si matu pito nu yo tawa fa tai tai fa manuyanga ya fa tai fo il ta po il ne yaso a fenga ye fe manga lwenga mesi fa nau ya wa onga ne fefi ya pio na fa ta onto da jo por kalame tali tu lae valu ta pina pina atu ta tu faa tala tala noanga. Ya masetasi foi ta mali o ta tu tunu u ili nei ya fiafi ya o leo te maita watu wa ta tonu ala taimi wa ta unafiso utai ya ele fionga foi po le sunga ili awao. Ya ole fionga ya af masanga o le taitai fono o le fono fau fau tua ita niden. Ya po tani tini le sunga foi ili awao le faka saa. Ya ile nei fiafi ya wa fo ila to por kalame sa fa nga solo ile sisi nga fu ile mtanga le nei vayaso ya ona tapena ile ole tatu to sports pa mai alfa dana no nga lea mai ano to sports o to tanga dala o talonga ye se ino wa tatu dala vai fa noa ya wa fo ile sil fiere tatu to no ile nei fiafi lea wa nai se kone tatu no le tu la valu tala fe unga foi ya wa fa nga solo ngor tatu por kalame au tapena mai ile tatu fa tala no nga mal tatu malo mai tani tini.
fai na fa tae mafuta mai ya to fa ta lo fa tu to menino ile mamalo ta to tuno wherever you're tuning in from 531 PI PMN Samoa on Facebook, Instagram, TikTok, anywhere social platforms you can find us at this very moment ya fa tu lo fo fa ngai no langa ngana emanatu ya ele ya fa ina le finangalo na yo ta tu a ya ona ya olita mfaila va ina yonga tasi manai tupulanga telavo ina ia fe mala mala mai ili taua ole ngangana fai mai ili fuasi fai taua le fionga le ai ono Dr. Fanafi ili tangaloa ale aise ngangana ole aise anganu ale aise anganu u ona polo leo lenu le taua le nao le tangangana le taua le nao le tanganu ai taula mea umalava fai mai fai taunga le au fai tofa le atunu au sina sina le atunu fai mai o Samoa e tiu yona faa langilanginga e sapi yona mamalu ya au faa sifo uma na mea uma ili mamalu malasili sili ese o le atua e taula lala tanga ngana malatanga nuu ili atua malona fina ngalo neva engo le fiafi fai mai le oski tatua ngai atule ya ile fa vivian ale aski ni va ngole fefi out tapin na mail tatu fantan longa.

0: Te mamatua, ya sa e faa malu malu le porukalame, ya mese foi, ya le faa tao tonga ole, peo na yedi tato, faa mna tuina ole sisi nga fua, ya le atuanga ole ono sifu faa, onta usanga talu ono tato, sa oloto, ya peo na faa manatu e foi tono sa tato wa tono. La wafionga afu masanga, ya manatu, ya faya lofo foi ona, ya ole, ne ya fiafi mali tato porukalame faa wau. Ile tele o... O vaenga o loo pulou o loo pulou o ila wafionga. Taitai fono o le fono fawfau tua tani tini. Taitai fono foi o le fala hapa tupotonga o fangasa. Ia o ia mese foi. Ia vaeane ia o mamalu faa le kalesia. Lau sunga ile ia wa o wa le kalesia fakasa. Ia o nei mau au au nanga ese ese o le ase fe sota inga ia te oi. Ia e te tautua ai mo le tatu o tunu ito tono tani tini.
1: Ya, tapi pada lama ni dia kui fak. Tonton menino, oleh yang agui ngauma, oleh fikir tunua pion leuka ua, iyo lama tengah tersama, oleh mawai ni, otua nimba, mawai sar seninga, mawai nopol leyo mato awutu esete umalawa.
0: Nero.
1: Tose temi ya kui. E vala uai te talo atu te pentang. Ia, e roki mai e wala e vava ai mai ngā duenga. Ia whare o tene whingo ngā duenga, te arme mō mō lea.
0: Mani.
1: Ia whare o tene whingo ngā duenga, ia oluluingo lea tala. Ia, sotoani mea olomana o mia mai e utangasta. Ia, ona whapena alea o na e vava aia. Ia, le matango pio, sote teimi e te vala uoto e te fono. Ele mafaya na le patu muria se no poang. Oe mafaya na ia fia paau mai, ia maau ai. Ia wala o le vato sila fia. Ia e eni mea fou, mani mea e aho ina sila fia. E pui pui ele a inga, e ma waifu sotoani. Ia ma pui pui pui pui pui maloloina. Ta eni tulango ina pena e tulai mai lea taim, ma lea taim. O sotanga na vahanga lea na totol manino.
0: Malo faftai la ufionga monia au masalo o pulo ese mone tolu e fe so ta ia e so se matata ia mo so se matafa yoi ia pe ona yai foi ia e fa malu malu ai lo to finga fa le kalisia ia e tu fama a fa so ai ia me alofa pe ona fa ta mau ai ngai la ufionga ia ma ona yo ta tu tangata nu o lo lala ma papa au itani tini o le neva ia so malita u pe ona e a talitala noma fa so fo il tatunga ngana ya mise ya le tatu sisi nga fu apio na ile neva yaso la ofionga o fo il tamama tua o le aso fina ngalo ile ta u ona tanga ngana ito tono au tero
1: ya but dai ole tu sa u ne lo tala no le tu ile bapo ango ni me
0: ma ni
1: tu sa pe u ne wa nga ile tols mal tolu ko sanga on fang sai to ni ni sila mal to si mal to ko sanga ni ni pa tu in pa tu la i or ni pa tong or mo biting ala ila to wa pai langin po longa
0: ni la
1: ola ol si na na u ya o ina le nganga na sa mo to no po tua ong ya pa malusia ina ia fa malusia ma fa mau tu tu manga fa alon tu manga fa alon al mera pensa toto el menino fa menino fa pen va en ale ole anava al pangasta morning anganna ta mo ole fa mau tu ina ma fa mau tu ina o tu manga fa alon ile o tele ilunga o wala nga upu ma matulang o mesa pena
0: nilo
1: o tautalanga a e imeia matana pai a matou e taua o le tauwa o tautal o le tauwa nga tautalanga a e o kilamiana e matani me fa marusia ma ili mele o lea o tauwa nga launga e lea i nai te a e tauwa nga tautalanga e lea ia lea fai atu te tala e si la fia e tamua umma le tala e lea launga ni tabuchu
0: mali
1: fai tautalanga tabuchu
0: mali a
1: On ne peut pas être fait. On est chopeau le
0: vent
1: et le taille. On ne peut pas être fait. On ne peut pas être fait. On ne peut pas être fait. On ne peut pas ya ilo.

Leafiafi o po Leafi le Savai le nei vaenga Leafiafi ia pe ona ia i fo'i le tatou mafutaga ia au tatou iai pea i le faasausauga le tatou tunuu le ua fitu minute ua tea i nei le itula e sefulu au nisi o vaega tauanou failo auā le silifia le tatou tunuu manatua fo'i o lo'o iaia le vanoa mo le tatou mo le tatou tauvaga fotaimi o lo'o aga'i le taimi nei manatua o lau video pe ona silisila ana le tatou tunuu i luga o pegata fa'ailagi nuga ole tatou pmn samoa na ua a mataona aga'i atu i luga videos fo'i ia tatou fotaimi ia fa'amālūlū fo'i nisi o le tunuu pe a fai ua tuai ona māua a outou ala ata pe ona fa'ailoa mai aua le popole tu'usa'o mai ia matou tau mafai atu laulauina ia tolaulauina ia pe fo'i ona matou fa'ailoa ia le fa'amoemoe o le tauvaga for taimi ma le tauvaga solo i le aso sa aso fitu o iuni fa'alauiloa ai i latou ua manu mālō manatua o le tauvaga for taimi pe ona silisila ane nisio o videos na ua ma e ona tu'uina atu ua silifia le tatou tunuu tapena lelei tapena lelei fa'aaogā ai le tatou pese fo'i lele ia pei ona fa'ailoa atu i nisi o tatou video na ua i luga afai ona e tele'i māua ia le pese lenā e e fa'aaogāina i tatou tauvaga video ia le la'u taumafai e toe fa'ahilo atu auā le fa'afoga le atunuu ao tatou fa'ailoga tatou fa'ailoga e tatau ona silafia fa'ailoga muamua mo lē e tele ana likes ma na share ia po le engagement fo'i i lana video i lana ala ata ia mantua ia pa'ō aukaga ioe ia oga tasi autaga ma le pese o le pit matalia fiafia ia e maua lelei le palasi o le pa'ō ia ae paua o le laualuga o le fa'amoemoe lao video o le fiafia ia maua lou fiafia uā e leai seaogā feakofa'i ai lima gei ma ulu gei ma maka gei pe a lē maua lou fiafia ia e fiafia lau vido ona e fai e fa'apena fo'i ona fiafia ai le au matamata ia ma omiomi aku usia latou fatu mumū ia po se like fo'i lea ia e maua ai lau fa'ailoga o le fa'ailoga muamua mo le tatou fua taimi tolu selau tala prizi kad praise the card ya yeah, mesi fo da to wipu pe ono to mai mo mail tau sanga na tene ya na sempini fo ise ta mai ta i mai sa mo ele ta to wipu tulanga lua maua le lua se la utala praise the card ya yeah, ete ole praise the card ya e mafio na fa nga ina so se fa le lua so se fa le lua to to no new zealand nei tulanga tolu ole a maua le se la utala praise the card ya yeah, pe ono mato fa ilo atu ai mo ila to la lo tau va mai le ta to tunu i Samoa. O fa'ailoga la nei mo tatou ia manatua e le fa'apea ua o le fa'ailoga tousialautala o le tousialautala lea new zealand ae mo samoa afai ona nae te fa'afoga mai le afiafi lenei o le champini o le tatou fuataimi afai ona nae te au mai ua lea mai alou suafa a mese fo'i afioaga e te manu mālō i le faselau lima sefulu tala ia o le ta'alofa veaota i franki o e taina atu ia lau fa'ailoga e fa'aaogā i le fale'oloa franki lona uiga oko faasefulu kala faselau lima sefulu kala a le ta'alofa veaota ia franki maua i le pusa moa ua gauselau something se'eage fo'i e nisi o oloa ia maua ai fo'i ia taumafutaga si atoa ia vevae telea aua la ke pole fa'asilisila atu le tatou atunuu aua le pole se metasi o lea e va'avai atu maua le laki e kakou maua le laki e kakou ia auā fo'i le tatou ta'amulisaga po o le tauvaga fotaimi o lou fa'agasolo le temi nei tulaga lua maua le fa'ailoga tolu selau tala ta'alofa veaota i le fale'oloa franki felava e latane ia te oe i le fa'ailoga tolu maua lau selau lima sefulu tala ta'alofa veaota e fa'aaogā i le fale'oloa franki oko ke ofo keke'i a rokou aiga o rokou feaku aua ge faise mea ai le feafi fekalia fekalia mo o alu o ke ai o ia franki o saua i lo leia le kako fale ia le isi vaega uasilifia le tatou atunuu o le tatou tauvaga solo
tawanga solo ona ole afi fi wa ujuju datu time ol datu por kalame olo te tala le avanoa tu sa oina mai lau solo tu sa oina mai lau solo e le datu PMN Samoa Facebook page ia a faifu e desila fia ia le aufenga halwenga le datu PMN Samoa ia lafo sa o mai le aufenga halwenga ia awa le datu tawanga ole tawanga solo Ole autu o le tatu tovanga solo, ole taua, ole ngangana Samoa. Taua, ole ngangana Samoa. O tatu failonga e tu maupea, e ono failoa. Failonga mua mua, tolu se lautala prizi card. Failonga lona lua, lua se lautala prizi card. Male failonga tolu se lautala, mooe prizi card. Ia pe a tau lau o lo fa moe moe, e le tatu tovanga solo. Manatua, ia o le tauvanga le nei, e na o i latou o alala mapapa au i niusila nei, e mafai o na awayai. Nia fa malunu watu la, il tatu o tunu o mafuta mai Samoa, e fa talo fatu, ia le sunga ya King AJ, tu e lau, so ifo manuia ila usunga manuia po kalamba le nei po, ia fa talo fatu, ia ili mafuta mai, faftai mafuta mai, na tulava ya o fafifia tulava datu por kalame ya wafo I le mafuta mai le ne fiafi faisau solo eitei tue lau te ofo aile vave maisau solo ya mo ila tau alala mpapa au nisi la nei o le tauvanga solo mo o tau ae mo le datu tauvanga futaimi mo so o sesi lava ya o mafuta mai datu pimen le tau sanga na te nei tele isi tauvanga isi video na lafo mai ele ima fayo na faong ngaina ona wa mao tua le tatu taimi a fata pulaa ya mese vo ili tele oka ya vayang ya ele tatile fatu sitala a sirsila ne lava le TikTok to o tele ila to ya sa auto va amaya la to wala ata ya wale ta vanga lea fo taimi ya amon ne to sanga ya manatu ona ya baba ya tu fo to tele ya tapindanga por kalame pe on fanga solo ne vayaso ya manatu ole tu langa le na le pinna fatu wa ele nga mai ale la vo nga mai O ai lava ua maua le avanoa, ia, tatou lena, tatou avele iuta, a ngai mai e tau vama, fafifia, a wale sila mai mua le hatunu, ia maua lau failonga. Tolu se lau tala a prizi kaad, lua se lau tulanga lua, mal se lau tala a prizi kaad. O tatou tovanga lena, ia wa, ia le sila fia tatou tunu, a wala ne ngalo a faila na ele I faya sau video. Ah, moi la tou vui ele moi la tou lele fai ese video le fia fini nei ala tou ma fo fo vui lele fa pe e mo sau ya malie fa mole atu te fa mole atu fa fonga le tatu tu malie lo tou fina ngano e ka ko ya lu ai lungo hala o mea au mai la video tu pe mo oi tau va la video mo ma tou male atu no Seleni mo oe. Ia ole fenga na naru tatu tauvanga. Leo was full 5 minute wa te ai nei le tu lais fullu. Ai fie tau olunga se tau tua ile nei vaenga ole afiafi. I mo mo o ngā lofa. Ia e moli moli. Ia isi tasi foi o tama. Ia a wā fo ile. Nei a fie fi. Ia peo na sila fia. Ia o... Ole fala upa ia le tua. Ia fai mai upua to ina ma fai launga. Ole fua e le fotia, ole tau e velo le maani noa, ya ole maa e toni faton, ele sila fia le tangata le taimi ole tua. Ya tau olunga inai la se tau tua, ya vato ai mo o ngā lofa. Ile fionga ya le ana sa vea maanai ya sua, ala la toa tuinga mala luma ava ta vesi alo taito. Ile fia file nei ono fatino ai ona sauninga faale ainga, ya ona ole wala upa ia le tua ya manuia tele le fainga malanga ile langi ya lawa fionga tu inga mala lawa fionga le maupu le tu yana ya tena ne foi lauf telenga po lawa fionga le na ya e manatu lavai yaso mataimi wa sola ile tautua tono le kalesia mata alia ile tele o taimi o maftanga ya manu manatu foi le maana e tongi ya wale kalesia malona luma nai ne fa afitai le tautua le soifu au au nai le kalesia ya pei ona yai ya manu ya tele ta penanga ole afifi ya alofa anga momoli
ya ile ainga sa taito ainga sa le ana ainga sa tu inga mala yo ya amese ai le ainga poto poto ya ona ole loi mata malingi ya male loto fa va mau tatu toa ile tua e mau ai lo tatu mafana fana tasio lua fa matalanga le nei vaenga ole fiafi ya onisi fo yo tala wa fa ai loa ya se tasi fo yo tama ya wafa ilangila na fulanga le nei fiafi ya ile tama ya pe ona yai fo le maftanga isamoa talo fai tama ya pa o alofa tele atu moltina ya la wama mese fo ina itu fa fine ya lima ya malifanau ya tatu tutu fatasi ma auto ile time yo fainga ta ya matu te mana tu o to ile te talo ila to uma lava fe ngai male wala upa ia ale tu ile nei fiafi ya pole nei aso ya ole pa ia tu lava ole por kalame ya nei mai se la fiafi manuia ya tatu a mawale fe ma fan fan ole nganga ole tu ya mai se ile tatu savalinga ya ya ya taimi ya ya taimi ol fifia ya ifo taimi ol fa no no a ia mau lunga pe ai lo to loto mau sali le fa tu tu ya wa mai ata penda lo ta tu no fonga tu mau le langi pe la vona ye fetalai manu ye tele le malanga le to foi mai

0: A ver, Acha. Acha o fica com água. Olha, não foi.
1: Oi,
2: Kaya
0: por kaku pamalusin nipo. Iya, maaf tadi.
1: papengin verso leo ko kikia aru mo ni pan mai te no ko la bea tu ah au ko ka wa no ma fo de te na mo le fai ke ko ka mo ni
2: ah so ne o lo ke fu ru ho ye
0: e ya re ko vai fo mai ri o re fa ka ma la ibe
2: ko yo po lu wa le be
0: no re si me a fu ru e fai ke ke le vidi me la sa uru mo o ke fo ngi re e le pi si ai si
1: I'm not going to be able to do it.
0: Sam.
1: You're a little bit.
0: Ada ngafir saya juga orang, sa ora. Ya, sa ora.
2: Kalau dia nak buat saya kewe siung aku. Bukan itu lah kalau kau buat buat le opening or lah kau new stadium.
0: Oi, le Ivarima, oi le Ivarima ngah kalau World Cup Ivarima, sa.

0: so kasi ka ka ko I long ara nga long ye fu I ku lo nga fa fa ra ka bi e fa di
1: wa pe yo wa seki mi ah
0: ye mu ko ran sa lo gi ya a le nga is fa kasi ama ma re ri nga mi se vi nga ya vengo ya teila pe fa re o is se ma re ri o Matthew Rich ah
1: Ele
0: não vai,
1: eu vou ver.

0: Omuwa.
1: Ah mari ya. Et au quoi où ça au quoi femme nga kuba ya suyo kala kiki shole. Yo.
0: Papa yo le. Omu mu. O ala ho ma kuba iro wa ho na ho. Bai la guku na ki.
1: Ore si me ore sabure kai kai ngi yao shot. Ma ku e o me ri kai kai ngi yao shore ma ya ya.
0: E wa ka si al pasi yao.
1: Oh. Ore si me ore nga lusu senge a umara ka kolori ere iao e umara ka kolori fa ka lusu senge ere iao e ka aya le ere soa mule ere soa nga rumbangong yo me a impare e nga u e kiro kiro ere se
2: ma uo konga le se ma uo konga le
1: e
2: ati si si ni mai po a e nga maka maka i dungo e me ma nga iyo yo me a tamo
1: e pa se kia
2: Pemengkau
1: nak kau pakai dipulai. Eh, dah
2: faham
1: mereka ah. Ia nak. Dah faham ibu, faham mereka.
0: Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau ngah. Bagi faham
1: siapa lagi kau ngah. Bagi faham siapa lagi kau
0: ngah. Bagi
1: Kira kong ayam pun.
2: Mangaira ia pai di pua kong ayam pun. Nanti ngah kong ayam masuk dalam pai di pua ni loh samuel kawang masa kipap pun.
1: Ah? Ah?
2: Masuk dalam pai di pua samuel macam tinggi.
1: Aiyai. Esir kau cium ngah maroh samuel ay rasa sempingi kong ayam si. Iya mangaira kun belang sempingi kong. Ya kong ayam. Ai sire ko ti nga maro nga muli pa sa samo pa me o fa ngo ngo ile o fa sala e como vou pensar ka unha isi si va a vo ile e follow mai va ai muli mai ah E wara un moku kere un moku kasi me alko olore rumba yang sawara ia aere fasala ume po fere kusa va pelang fa moe moe ili ki opoli a po tv e moku se kala ala kava are muri muri meku a ia ae umarku unga loka ua mei le mei le lo po fere
0: e se ku unga la e unga
1: e ba ia koi ka vore le umma fasala ume piko rumba ia tu atu yo ia Ah, pe permesa masa ifa ya soy era tua tu ofse mulu ya. Fai me fa ka fasala ro mulu ya umo ko mai fura ya ah. Pe ngai se kusa ora usa chisen na fu ngali. Ko fu ya ngai fa fu ambe isi ba ko la lo ku ya. Kusa e se resi va sa mo ko mo va ai mulu mulu mai. Ya fu ngai ele pe nga. Ya alo follow me alo nga nga bua mal ku ru. E ala mamma o kwa ku ko ru mal ku fa mal ku mal ku ya va pe ngira me mo va ku kuira e o mo ko ke ya kwa ri si va o va pe a
2: to va na mo di mi mai ko du na mo di mi mai da o me mi fa me ra ti ti le ka ka ka pa ga ku ko ja va di
1: le ku sa re le ku sa re me la ye le ke fu va na pa o me nga si nga nga si fi fu a singa no shuli ma fere fa po po ka ko a ko ku pere mo le so e so mafu pe fa pe e se price so le so mafu ma le so a va pe o kasianga e ala pe o ke le po ra fa yo nga fa price so le por ku E o resime ko o resime ko mafu o kai mi o le mua le so le so mafu ma le mua i le so ruru ka
0: e o la le vave
1: o a le lope vave ku kai mi o a kai fungir vai ngur o kai mi o
0: le o
1: a manu manu o le mua le so e o ka ura mafu o a a le ronga le lope mo i a le mua i a le lope ku koru mai le e kai fungi a pe a ka fika i a kai mi i fai ngo kai mi wa ku jara ku wa ya pera ngo foi la a le ro pe la en bua ya e ke fo gi pe a fo la ko ke bi le ngai de so le so fo ah
0: e ya mo ko yo bula a o ku so ba o ke bi o me ro le ra o e ka u ya pa muri ai ku mo muri muri e le ka u ya ngai bi le ngai mo wa ku
3: Ya, sama-sama.
4: Ya, saya cakap ya, tuan.

0: o lea o a lua sulono minu teu te aeri tu la e lua ea oh sole o a ova riga ko kai mire ere kau masalo salo ala isa amua ia efkalinga yale aoro inga inga le kapua iri va ala ko maa ia ha?
1: Kipa
0: isa amua ila apa oroka ujo orbele ke baho fau peia mangu ia le lunga kaya hoi raya lunga ngalu isa kira nupi fara ngale nufai mba ia ia tabo